0: ìṣẹ́jú yìí ni mo pe àwọn bàbá wa ajíhìnrere àgbà fún ìjọ apostolate christian ní gbogbo àgbáyé. Àwọn bàbá wa prophet Ogunrinde àtẹ̀wọ́lá fún Jésù kí gbogbo ẹni tó dìde tó dòwò kó dìde. Dìde.
1: Hallelujah.
2: You're listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
3: Tori awon nkan ti Olorun fe se loni o yato pupo. O de fe ka lo ede kan soso ki gbogbo wa patapata ka de gbadura bi en ti o gbadura ri. Inu mi lo fi gbogbo awon eniyan to Olorun ti lo iyanu la ni. Mo gbadura nitori pe wo na wa nbi ilu ni. O nirin arin nu awon ede kan be nbe ti Jesu Oluwa lo ta fe bi gbadura o se ta fe be loni ju agbara lo sa ba agbara ba de iko lo yo pada bi agbara ba de ona to di ola bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji ninu iwe Johanu ni ori keji de logun eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akansi oro ko kan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun mo wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe o to eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won ra lohun pe Jesu ti Nazareth ni o wi fun won pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won o de meji o emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o to bi won lere le keta te ta le nwa emi ni yi be mi le ba nwa je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o mo lo a fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni temi simele eni ti gbogbo oluso aguta taji ireti nbe nbi semele eni ti awon akori ti nkori n semele eni ti eyin gbogbo te du semele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi semele ni wipe gbogbo agbara laye ati lorun owo re lo wa ere ojo ta ti nba bo ba ti nwole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye Olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni yi lekini igbodi emi ni yi lekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kini an se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lo Olorun lai de perara ara sa mo lai perara ara ibi ma di oja agbaye
4: amen
3: e to Olorun niyan ko se ni ti won e kegan re sugbon nigba ta gbara Olorun ba so kale egan yo fo lo oniruuru egan la ri ninu aye Ana ninu aye Sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan Amen. Ye ye ma lo. Sugbon ani di agbara Olorun. Ani di agbara Olorun. O wa so fun won pe to ma se pe mele nwa. Emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele. Mo mo pe mele nwa. Gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o. Se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa. Nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba. Nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje. Ore godo mura gan ba na boyun ba bimo ti.
2: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
3: Ntoba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa. Ko de ri ise mi. O di liability si wo gan Olorun. A je pe won wa o na fi nsegi egbegbe odo re. Eyin mama ati baba awon ti wa yin eyin ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo Olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wi pe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba npe adua agbara la ni disa gbagbara ba de awon to npa tewo ni koko to so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo Olorun lara wa. Yes, o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu Jesu Oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba ta koko jeni kankan o fo kan si oba awon oba jidide nle adiju olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su bi a tin wo a gbe soke awo sama gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti teju mo oju orun. Yes, bo ti re oke ki esi won duro le ti odo won aha ki lo de te fi duro te won oke Yesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo de fe ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan so ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan la won eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 e fon soke e soro gidi aha aha beni aha latorun o yi okuta ko na lenu ona o joko le aha won wa riri oto eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru ye lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba so gbo wa ta wa nbi a ki ise eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma je risi agbara ta ni o agbara Olorun agbara la fe beere fun gbogbo awon tan ko ra won jo bi Judas bi nkankan duro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won o mo bi be ba fe mu e je saaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima a fe beere fun agbara olohun tori pe lowo Jesu oluwa nikan so la so pe
2: you are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
3: Ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe pan dan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori trista ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji gbogbo gba ti won yen ba yen ninu ifidi fo ni ba yen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kene yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa nso fun mi pe ah iwo ko na yin ban Jesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si ni yen iru eyun le lo me pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o tan yin si won o ba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won le ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi tatijo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won bọn ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun an pe ibo lo bi adua kala na ju gba pe ju lo nje ta e ba dua to ngan ti e gona je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu akoko die ye ino menu se yen akorin ye ti korin daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti an fe ba yin ti an le yin ko leyin eyin leyin ori won ba ji ngo kiki aye fele ta ngo kiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba jana se olorun to lebo kan to nsise ta won eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si ti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wipe lakoko ta de yi ninu ijo apostoli ti Kristi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe n to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won yese pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe beere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke beere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo n to da laye re pata lọlọrun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eba nki dada eba nki dada
5: hallelujah.

0: Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara. Yay! Now our number 2 is kafa. Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara. Yes, I not Aruba Salaka. Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara. Abarade o. Iye meji oje ogba. Ta ba iku mbi. Ta ye re o yi pada. Tori won o bere to mu bo. Ni atanda o se nge. Won ma bere nkan to mu bo. Pe lati je dogun. What are you doing? Kilo nse lati je dogun.
1: This is Apostolic Flame Radio. Reaching the world with the message of Christ.
0: Abaradesa, abaradesa. Abaradesa, abaradesa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo agbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. Ebere agbara, ebere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord wa Jesu Olubara. Agbara Olorun to tayo. Ati mi an to ma ataya. Oluwaruwa lagbara, Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara, Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara, Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara, Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara, Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara, Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara, Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara, Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara, Oluwaruwa lagbara. Oluwaruwa lagbara, ti mi an to ma ataya. Agbara ti ku ki pa. Aba ta san ki ko Oluwa to wo ta o le te. Aba ti edi aye o le mu. Aba ti o se ra niye. Agba ti o se so di so esu. Aba ti o se ba se ran se je ma lowo. Aba ti pe se o le ka. Ye! Nananda bi adaka u si daka. Ye! Ye! Ye! Ye! Ye! Ye! Ye! Yes, ode o, ode o, ode o, ode o. Yes! Ye! Ye! Inade, inade, inade, inade. Ye! Ye! Ye! Ye! Yes, inade o. Inayade, inayade. Ye! Ye! Ye! Ye! Ye! Ininda na bu nanda ri ata sadaka. Ode o. Ode o, ode o, ode o. O ku seju meji pere. Ininda ra bu anata raba. Ina to juna lo. Ina jo juna lo, ina to juna lo. Lati nu agbara Olorun. Ko wonu aya mi o. Ko wonu aya mi o, ko wonu aya mi o. So mi de lo mi na lati bi lo. Ati mi ato ma ataya. So wa de lo mi na, so wa de lo mi na. So wa de lo mi na, so wa de lo mi na. So wa de lo mi na, so wa de lo mi na. Ati mi ato ma ataya. Oruko Jesu. Agba ati ku ki pa. Agba atala kala ki ese lori e. Agba ati na ki an ti se lori e. Agba ati so tele odigo le se lori e. Oluwa ro mi lagbara. Ati mi ato ma ataya. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Yes, yes. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Boa, tua. Lord, what Jesus. Oluwa wa.

0: nkan ti se lu e ba gba ara olorun o ba de lo ku onu aye niyan ala buruku ba won ye ko wa siwaju e loju orun loju ala o nje jije nitori ki wa ni ba gba ara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gbina ni ande bi ta ti bi ri agbara o fe da wo le nkan ri aya re nja agbara lo ni ba gba ara ba de ko si to da wo le ti o ni te sibo ti o ni te siwaju odidi odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu amerin ri ba ba ngbadu enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le me wa enikan joko kale olohun ni pariwo mo se mo pe pa to to si kerin won bo ba pe yo gbi ba gbi abi to si kan to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo ba gbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be mi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ile ri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan ba wa e lo mu kan ba o ti ani a abi o ti e mo pe.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ta biri wo si kini wo fun wa un ta watch wo wa jade un ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa eyo pe ni porita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yen lo tun ko e ti ju yen dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olorun ti sadua fun wa e ti oro ase to kan mi a gbodo biri agbara ki to bere oro ase yen.

gaya mona dada o ibi ta lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ranse olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi wo yi ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate telu gbogbo awon eyan ye sugar nan be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o o fe ke e gbagbe n te je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa pe laye won o bere pe ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o lele oba se Jesu re ti kun ni won ma bi alere o se pataki je to ko re lekan si ah.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni to nsise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu